Aji, lu goroyang di tiang matur, peprade, iwang, atuh di tiang mas kempang ngabur, aja ngeriin dumung.

pengantin nyanyuan dah nyumawi sang kalangan ngawin ang kedirgeyusan.